na wa ye sa domo no eba o so a se adomo no ebro so ma wa e pija o e free simna so na eduwa sima poma akonya so adomo no e de pija o hie ni ana se obi a oye mobrofo e free simna so e de ni sima poma akonya so it's me. Yes, I said.

again. Meden chia kasiya nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Yes. Meden chia kasiya emma. Me classmate ifuwa minimu wye sa sebin. 1981 yina. Menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi e jenya nkopon ni eradi Yesu Christo enka ubibibia nyameti asifoni nshiramu non shemu so ontine ni munchiramu non numu umpejamu nkomu eni munkua mamu nsamu echide biarada ewe Yesu Christo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubai ewe Yesu Christo dim 1981 unyameti asifu nshiramu. Nubibe kase na yeye nsue.

kasi no minyanko homu ba yakika eh yakika kasi ni kasi eh ebinum kamfo mponko ebinum kamfo ntiasia na na yen die be kamfo urade why na wo kamfo no kamfo urade binum kamfo akomfo binum kamfo malamfo binum kamfo abeyifo ebinum kamfo nisifo papasmesi wa bi wa bi wa bi

0: And I know make of our assembly a buy a war a janum a day ye di ye na ye nimye but me person me true highlight kakra etoso scripture na me fire no ne wo and Proverbs chapter 30 verse 17 mesa di be peace ne but Proverbs 30 17 ti ni okai eni a eyi eja ehi na ebu enetie enimtia no esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ena na akorie ma abedi wonu metutu ye no wonu ani o esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ye no ena akodie ma ebedi ye ehu o eye serious babri ensemwe wom the eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Na ebu enatie enimtia no esubonten ho kwakwa de bi betutu egu na akode emba abedi saa eni no when you na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa me sawo scripture ba ko Proverbs chapter 6, verse number 16. TSMB. Proverbs 6, 16. Uya kwada uwo ho. Umu umame, umu upapa. Ante ajo. Nano na ubisa sa adena nuwa oyesa. Enemi di bibaka on. Proverbs 6, 16. Adiensia ina urade tain. Otani ye kase nyankopon tani bibi otan bibi ane na ade ansu yi ene ye ne kraachi wade nyankopon se me kraachi ye kase obi achi wade a kai tete no obi di na chi wade a na mpompo etimi bobon bomotuom Bokum ibia bomfi ni bia bowachi
1: Asempa FM
0: Yada yesu wadi na chiwadi Unyankopo se eniemensi bi ochi Adiensia ene urade ta otane Na se ensu bi nsu oha eye na chiwadi Obi odi obi e chiwadi e kanwa Any more power pani bi Awo pani bi abaya bi ewo akra ana obidi ne nsa eka ni tiri obidi ne nsa ka ni tirim akwada yesu sa se obidi ne nsa ka ni ti ne di nsa ka uti a wunye ni pa wo se wunti ase Akula isu sana papa bi frere no mpanimfo bi frere no gina nchen no mbusa asade no se obeba ofri esremu beba akra no ne papa eye ade bi ma no na na chiwade nse obi di ne nsa beka ne ti disade na ne papa ye no asei enti ade a ebema na kuma ato ne yemu ane se agi se ye de no ekosrem Eji ni pa krono ode ni nsa kan no no ese eji ni sika na ode koslim na ne papa sa akoya de krono ma no na chiwade ni se obi de ni nsa beka no Onyankopon se nieman sun bi wo ho a ochi Ensia no krono ya eye o tai keke krono wo se ye ne tai na afi o se ensun no o se ochi na pese ye hwe ensun no mu ba ko pe na ye to aso eni a etra enton eni a etra enton
1: Asempa FM
0: there are six things that the Lord hates that are an abomination to him. There are seven things that are abomination to God. And number one is haughty eye. Haughty eye. E yen si ane son. Nasune ye ka enia etra enton. Ha? Ye kasi obi enia tra nentonwa. Akwada omuadie.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless na. Esu ni sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

dia na ya kosio kuma enisio abram nisei akosio kuma jaisu ha emu befo ama mwato asasine pre na huwe uwe uwe uwe na anu isianto emuso isianto emuso.

0: senior dresser won't do me. So if I'm boosting my partner because of the same boosting
1: as Semper FM.
0: And am I?
2: Bella, post me, you're posting here, Blocky.
3: Near hide
2: it. It's
0: my only you.
2: Exactly. It's me post open our own. I don't just have a dog.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ntie disa nyama lechia, yapa dada ya yon. Okay. Ntie meka se, esu ya tra na ma nyama biwe ni na ya kofa haba. Yeah. Anke efe, oh, se ebi ya mini upri na, na ebi ya oh, upri, mini upri cho, ya kin prakama. Mm-hmm. Upa na uni mbela, ebi ya pos, ebi ya bi efa nuna unu. Mm-hmm. But, anti rejoice in him, adepa ni, mm-hmm. because on ti mi le inu subi.
0: Yeah.
2: Ntie o ni, mm-hmm. but se mi mi pena unu komana, Nti assemble obi twa kan o me na le na ke suba yo
0: e duo ka je be ka je asa
2: e di aso ro ni but una wa ma hunkwan nti se wo ma hunkwan de a ma fo beto ma e tu asem so no mbe ka do mbe ka ma but en ku si fi en bi sa ya wo se ngo fo beto o mu do mu willen sha beto abun tin e ku si se mo mu
0: e ku si se eh mi boss obi show boss
2: e di na ye fa ya di sia adie e wo mu se omo mu di esa ni ne ko si hwe amo mo nti e fa nya di sia ma ye wo do bi pa but the moment that ko si abo tin pe no be se wo ntima se na esa na e ya mi kai tama na mi si so na mi twen pa ko na mi pa na se e ja ni mi so wo ba be pa na se mi
0: okay
2: na da fu fa mi no mo na na me ka chop so na ge yi se o na ba ye yo mi se o Bella, nature na na me am enough for me man.
0: Everyone
2: was sick. S and I said my

0: se no nam social media e ku see AI e use wa obi kasa ti se wa AI padi pane
1: ka se FM
0: advertising ni nyama e se me AI no eh se bi

wuye mi name ya mawabuda pa na mi shura onye wukesi erade mba sura wati onye wakuma aswa denyi na mao sede wakume muye kasi you are beautiful just like your heart erade ndumu akuma pa ontra akuma ni mu etu ni akumodeti ubiya na mi shura.

Dani shiram no nyamo kesiye. Na asida kesiye pa pie siye. Asida macho. Asida chenchenenche. Ankoma nakobi. Nakobi. Seme nshia. Sama mwudia. Mwudia. Eka lo sema mwudia. Teresa.